Ya fa talo vanju ya leto va pe fa tu amo mel jato programme il tanto o nanga ya ile nei jula o le fa fi ya fa tai ma fun jamai ya o fe la vo emo mel jato programme ya i tu tonu ya o le nei ai o sini i au se jaria ya e o folo fa talo vanju ya le jato o nanga o le tan lo fa fa mo ya i ya de o ile nei vo jula o le fa fi ya ile fa nga lo inga na yo jato jama ma tina ma tu tu va pe ya ona fa ya le faiva ole tapu tapu ai to tono malu o tātou fale ia a alo faiva vo i le pa ia malma malu si o tātou wantu nuu i se au mangaluenga ia ele ngate to tono nei antu nuu ia me se fo si o tātou wantu nuu o Samoa ia e fatalo fatu le tātou porglame ia i lato umalawa na yo tātou matua madu tue malu o tātou fale ia fafitai fai o le faiva ia fafitai fo i tapu tapu ai ia a o alo faiva le pa ia malma malu si o tātou wantu atu nuu ia iti ute fo ima faiva fianga ya ilea aso ma lea aso ia ere ngata fo ilea ia ona yo tatou tamani o tatou tina meze lava ia le tupau tina ia ele fasauni ina ona yalo mafanau ia ia wa onga ilea tayao ma lea tayao ia ai meze lava le nei julao le tau malu lu a oka oka esole ia le nei vai jaimi o le tau malu lu ia e fafitaiti i dina ia lo o faya ia le faiva fainganta o le ole tapena ina o alo mafanau i tayao ia wa onga ia o fainga o lance ia meze voi ia ole tau tuaina ole vainga o nai o tatu ta mama tu toi malu o tantou fale ia ole ngā se se ina o mea tau mawa ia au wale au whainga luenga a ia te tonu sa o tau maua se vai yaso fia via ma se vai yaso manu ia ia ele nei fo i vai yaso a ia te tonu ia la to uma voi fa pea ona fa ta otolia e to tonu o ayo mao tanga se ngase ia o ma yo litino ile ngata ile ia e to tonu o tanto ainga malu o tanto mao jamalawa ia ia ile ngale le yo le jua ia ilo to fa ta fa ngase ngase fa nga ia fo i ma yo litino ia te tonu ia e pipi ila va ile jua ia ma fa tu jua ile jua ma tu wan tu lo ma ilu mo le jua ia ole ala va se ngase ngase fa pea ona fa nga ma o ia aua nei ngalo ia tatu tatalo i le atua ma le loto ato atua ma le fatua atua ia e tali i le atua i mana onga ia a whapea fo ia mai o le tino ia o lo whianga ia i tai tonu ia mole ato lo whanga o le tato porklame ia e lato uma whapea o na whata o tolia ia i to tonu o maota ngase ngase le nganta fo i lea ia o to tonu o malu o tato fale ia tai tonu ma neia ia le tau o le nei aso ma neia le maa fana fana ia i le tai ause ia o mai lava i le nei julao le afi afi ia vi ia le tua ia ilo na angalelei ia lo tō maua le soifua manuia ma le langi e mamaa ia this is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya lecam lecam jong official fa azal la ne ya ole ya wa joy 5 minut je ona jale ole julai 5 to 5 minut jale julai 5 ya jale 5 fa mo fo fa mo jo vol au na ngal jan jo jalo fa va mo ya ya joy sa mo ya ile ne jula ole afia fia ta jonu ya ole ne jula mo le jolo fa ngal cha jo por klame ya ya sho china fa pe ona ma futa mai ya i au kilani i new zela ya mo le jolo fa nga ya je oi mama me se fo i jo va vi ne ma fa nau fa pe ona ma futa mai ya ngal cha fo ile ya ole le lau mo Wellington e lo e tu fa fine ma tanjo lua ma fa nau ya mo le tolo fanga ya tu tu uma lava ya tu mo se champagne ya ja ya o fie fie ma de manu ya a ya me se vo ya so man jo wan ju nu bele o jamo yo ya me se ya so nu bele ma tau ju fale ale le tanjo nu ya lo fe nga ye vo i ma ta mi le sang kiri kiti le nei vai jau i jamo a o ta pena pena tu ya il vayaso fo il le sata o le de wila jamo no was really ngo a ya ta tonu ya fi ngai fo ya le tamanji o le pidi o ua ya ma da along a kiri kiti ya ya uva ai an ju lunga penga ta fa ilangi lunga le Facebook ma lo lava ta me jo le pidi o ua lo to nu ya ta tonu lo ta bu ta pua ile pa ya ma lunga jo ta to wa fi nga ma ta tu fa le alili ya o lo fa fo ya ya tu bu ma jama ali ya me se vo ya tu bu langa la lo bawa jo tanjo nu i ta longa kirikiti io ia te tonu ia o lava ja longa ma si ia le jabo ia ia ele i umanuia a o ta longa e si au jabo ia e i umale manuia a ia e fa manuia joai ia ile au kirikiti ia jamenti o le bidi o ua fia ngai fo i ma ja longa o le nei fo ia so a ia te tonu ila jo umalava fa pia fo yona mafuta mai ya le nei jula o le afiafi ya mole tolo fanga ya ole tato talo fa fa mo ya te o jo ya to jo na le saunga le mu na yo tanto walo ma fa nau ya ile na vo i vai ya zo vo le fa sa un ya jule jai au le malulu ya to jo na le saunga le mu ya mo mo le lei u le lei le le mo le jamai jiti mo mo le lei jo jo no le lo joa ya no e jo ya rule le fale fai jau malo longa o fo le jai mi e pigi ya i le aviavi ju o le aonga ya halu le lei to no le lo joa u umai le limo lo walo ya ma sa vali vali le lei le vale ya aua e je aunga jai tu mai le si tu fai mai e ta mo e atu le jamai diti o i sole aua te fai ya aua fo i ne i maua ya ni o tantou a inga vo i ya i ni falave lave tantou je le mana o mie le nei vai jau o le soifuanga ya ono o le fanta mala o tantou o madua e ofo to tonu o malu o tantou fale tameti fo ia la fatu atasi le tausanga lae tolo tolo a ya tau tua na palaka iyo ya ta sei uma wai o palaka ta be palaka e te ua kolo kolo akur kama kiki sei le palanta ya ona si pakalea soi na mea fa pe nga le nga jai lea o ti po ti wila a te ua mu se tamme titi o mea ia tato te vaifa jau vaa iai ya tupu mai ia ifa lave lave onga onga tu tonu o tato a inga a ya te tonu ya ta pena te to tasi tato ya mo le sampanti o le tua ile anzo a jai au a ya oa fo ise upu fo iwa le tau tamani isa mose o wantu nu ilau fa fofonga anga ile ne ya ne ju lao la fiafil au nanga le tato ja lo va mo ya ima tu antu ya ti oto jam mama tina ma tutua ya e mangalo e foise au nanga foi wale tau jamali isa mo ya te oto ya mai ale lofa malanga le leyo le tua ya ta tu te ulai le ne ya fiafi a mise foi ono na sabati ya jayau ta pena fa le nganga lo to soifua ai mai je ozo ma to wala ya le ta tu po kala mele na le ne foi ya so to na ita tu tu fe lo foi lungo pe au mangalo ngalo le taimi la vale nei e le vayanzo a zau le ta tu por kala me ya and God bless you.

Ia fatalo vantu i au au na tutou fia le njua, ia i fatafai jaulanga i fia, i le nganja i totono nei antu nuu, ia e meise o si o tantou watu nuu bele o Samoa, ia o ailava i lantou fanpea o na maua mai, ia mole antu alofango le tantou porklame, ia i sisunga i fafea ngainga mo lantou faletua i so se fatafai jaulanga, ia vi ia le njua i lo o touso i fua, tau dua ma lo o touso i fua, ia ngalulue, ia o lupe falele o ba ia o ainga ma, fio anga ia wa mau inu uze ia ona ole jala ina ole fina ngalo le jua pe on fitala yesu ilon auzo o le itu ua le nei lalo langi ia yo atu ia o jou manjala ia tu le jala fia fia le jala le lei le nei ia ia fa so ai le lalo langi jala ia tu le fina ngalo le jua ia iso se tafa le nei kelope ia fa tai fa jalo fa tu ia ia jo o jo uma lava o tama fa zau le jala le lei ia iso se fa ta fa jau langa ia fa jalo fa tu fo ia i ma jua fa ya onga ia le sunga ya ngafa tene dali ngafa ai me jafo le fa le jua ya fa mo mo ngafa ma jua fa ya onga ia ole tato online bible school ia le nga jafo ile ia ole ainga ole fa nga nga sunga ia i fa fa nga nga molanjo ma jofo i tu fa gelope ia fa jalo fa tu le tato talo fa fa mo ia tu oto ia ile ne jula ole avia vi ia ile to lava ma futa mai le ne jula ia fatalo vantu ile suava marmalo yesu gerizo ya ole tanto proclame ole jan lova va mo io ole mana va yo nga luenga mal fa wina fo ole neva yanzo tu lunga te lue lue ma e shiva shiva ya fa umai fo ifi tama fenga da ole neva yanzo ole a dau ma vaya tu this is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya fa talo va anju ya la tuva pe fa tu amo mel janto programme il tanto o nanga ya il nei jula o le afiafi ya fa tai ma funja mai ya o fa la vo emo mel janto programme ya i tu tonu ya o le nei ai o sini i au se jaria ya e o folo fa talo va anju ya le tanto o nanga o le tan lo fa fa mo ya ya de o il nei vo jula o le afiafi ya le fa ngalo inga na yo janto jama ma tina ma tu tuva va pe ya ona fa ya le faiva ole tapu tapu ai to tonu malu o tātou fale ia a walo faiva vo i lepa ia malma malu si o tātou wantu nuu i fe au mangaluenga ia ele ngatei to tonu nei antu nuu ia me se fo si o tātou wantu nuu o Samoa ia e fatalo fatu le tātou porgalame ia i lato umalawa na yo tātou matua madu tue malu o tātou fale ia fafitai fai o le faiva ia fafitai fo i tapu tapu ai ia a o alo faiva lepa ia malma malu si o tātou atu nuu ia iti ute fo ima faiva fianga ya ilea aso ma lea aso ia irengata fo ilea ia ona yo tatou tamaa ni o tatou tina meze lava ia le tupau tina ia le fasauni ino na yalo mafanau ia ia wa onga ilea tayao ma lea tayao ia ai meze lava le nei julao le tau malu lu a oka oka eso le ia le nei vai jaimi o le tau malu lu ia fafitai i dina ia lo o faya ia le faiva fainganta o le tapena ina o alo mafanau i tayao ia wa onga ia o fainga o lance ia meze voi ia o le tau tuaina o le vainga o nayo tatu tamama tu toi malu o tantou fale ia ole ngā se ino mea tau mava ia awa le au fainga luenga a ia te tonu sa uto mawa se vai yaso fia via ma se vai yaso manu ia ia ile nei fo i vai yaso a ia te tonu ia la to mo voi fa pea ona fa ta otolia to tonu o ayo mao tanga se ngase ya o ma yo litino ile ngata ile ya to tonu ta to ainga malu o ta to mao jamalawa ya ya ile ngale le yo le jua ya ilo to fa ta fa ngase ngase fa nga ya voi ma yo litino ya ta tonu ya a e pipi lava ile jua ya ma fa to jua ile jua ma tuan tu lo ma ilu mo le jua ya ole lava se ngase ngase fa pea ona fa nga ma ia aua nei ngalo ia tatu tatalo i le atua ma le loto ato atua ma le faatuatua ia e tali i le atua i manaʻoga ia a faapea foʻi ia mai o le tino ia o loo feaga iai taitonu ia mo le atu alofaaga o le tatou porokalame ia ia latou uma faapea ona faataʻotolia ia i totonu o maota gasegase le gata foʻi lea ia o totonu o malu o tatou fale ia taitonu manaia ia le tau o lenei aso manaia le mafanafana ia i le taeao se o mai lava i lenei jula le afiafi ia vi ia le atua ia i lona agalelei ia o loʻutou maua le soifua manuia ma le lagi e mamaʻa ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

Ya pesen ni mulai jaya. Lepas ngelajang cepol kelamé. Ya ilang cun ya cun cuma macam ni macam cun. Lepas ngelajang oh jadi ya cun mau cuma lawa. Ya mesti foy ya cun ya oh ayo mau jangan sengaja. Ima yo licino mesti foy ya. Halo mafanau. Ya pesen ni mulai jaya. Lepas ngelajang cepol kelamé. Ya fahamai. Jesus ah ya ilang jua ya Yesu ime uma. Yo fahamai ya foy mama fajang oh licino ni nei vai jauh leo langa ya uningalo ya je oe. Lo soy foy le jua lo ya ilang jua cun ya je oe. Ia ilana fa malo longa ia au fianga ia fo ia ma mafatianga ia ole tino ile nei fo i vai tau ole soifanga ia te tonu ia le tatu programme ia ile nei jula ole avi avi ila tau mo fa pe ona fa mana drino to wa so soifua ma so fa nau ia ile nei vai yaso ma se fo io le nei yanso ia fa manu ia jula jua ia io to wa so soifua ia ole ala vale umi ia ola fo le telo tau jango fo ia le jua ilo soifua ia ia ile ngale le io le jua awa ni ngalo yanje oe lo vala awina iso se jaimi iso zianzo yo lo yaile koli ngale jua ito tonu yanje oe ya fa manu yaju ya to waso soifua ile nei ju lao ole afiafi ya mesefoi ole nei vayaso yo la jo fa beo na fa mna juina fa beo na tu fa tasia le nei yazo ile fa boibonga ya awa ni ngalo yanje itan jo wale fia ngai ngano siya ilo mole jua ya awa ne ngalo ya olo ya ile ngale le yo le jua ya ya ti oto uma fa pe ona tu fa ta sia ya ile sakara meja ole fa poi ponga tasi le loto tasi le fatu tasi le alofa ole me pito sili na ona jau ya ole nei jula ole viavi ya ole vayaso vayaso le nei ya na fa be ona fa mana juinai ya le tols full tau janga jalu ya ona tu fa jazia ima ua maltina ole ainga a tau se fulu tau sanga ole anniversary ya vi ia le tua ya ia tau sanga tere ua ufoa i fo ia le tua ua mafai ai fo ia o na maua i maua maldina ole ainga le nei tau se fulu montupu tau sanga ia le mafutanga ole mepito silina daua le ole tele o tau sanga a ole alofa ia tumau le alofa i tutonu ole ainga le ngajai lea ia mafutanga ta mama tina eme se fo i fanau ia vi ia le tua ia famanu ia tua ile anniversary ia ile tina ole ainga ambea ona tapu tapu ai malvalele ile nei jula ya vi ia le tua ya taitonu ya olo tapena reva na we aveda wale vaa ya ya happy anniversary my beautiful darling ya taitonu ya vi ia le tua ya tausanga jele wa ya tu fatasi ai ta ua ya e foi jai melu ngala lo le mafutanga iyo le lava se ta mama se tina ole ale le anjo anjo pea le mafutanga ile azo male azo a o nga zolo i tutono mafutanga a inga a ye le jai melu ngala lo tu maula lo fa ole me pito sili le na o na jaua yo la to uma foi fa peo na fa mana juino and rest really ne va yazo a mezo le ne yanzo ya happy and rest we do you all a ya ta tonu ya o pese ne ta fa pito ina anju mole jo lo fangal jajo por klamil jina ole ainga me se fo ila to uma fa mana duina ya o asu so ifu o la to fo wa tu fa tasia le sacramento 5.0 bonga ile ne yanzo ya vi ia le tu atenjonu ia ya ile tu i me uma ta to te faia ile ne yaso.

Ya lecam lecam jong official fa azal la ne ya oleh ya wa joy 5 minit je ona jale oleh julai 5 to 5 minit jale julai 5 ya jale 5 fa mo foi fa mo javoi au au nangal jan jo jalo fa va mo ya ya joy sa mo ya ile ne jula ole afia fia ta tonu ya ole ne jula mo le jolo fa ngal cha cho por klame ya ya sho china fa pe ona ma futa mai ya i au kilani i new zealand ya mo le jolo fa nga ya je oi mama me se foi ya tu va vine ma fa nau fa pe ona ma futa mai ya nga cha foi le ya ole ai le lau mo Wellington lo e to fa fine ma tanjo lua ma fa nau ya mo le cholo fanga ya cho cho uma lava yo cho mo se champa dia ja ya ofia fia ma manu ya a ya me se vo ya cho man jo wan ju nu bele o jamo yo ya me se ya cho nu bele ma tau ju fala le le tanjo nu ya lo fia nga ye vo i ma ta mi le sang kiri kiti le nei vai jau i jamo a o ta pena pena tu ya il vayaso fo il le sata o le de wila jamwa lo swile ngo a ya ta tonu ya fi ngai fo ya le tamanji o le pidi o ua ya ma da longa kiri kiti a ya uva ai an ju lunga o penga ta fa ilangi lunga le Facebook ma lo lava ta me jo le pidi o ua lo to nu ya ta tonu lo ta bu ta pua ile pa ya ma lunga jo ta to wa fi onga ma ta tu fa le alili ya o lo fa fo ya ya tu bu ma jama ali ya me se vo ya tu bu langa la lo bawa jo janjo nu i ta longa kirikiti io ya ta jonu ya o lava ja longa ma si ia le jabo ia ya ele i umanuia a o ta longa e si au jabo ia e i umale manuia a ya e fa manuia joai ya ile au kirikiti ya jamaji o le bidi o ua fia ngai fo i ma ja longa o le nei fo ia so a ya ta jonu ila jo umalava fa pe fo yo na ma fu de mai ya le nei jula o le afiafi ya mo le tolo fa nga ya o le ta to ta lo fa fa mo ya te o jo ya to jo na le sa le mu na yo ta jo walo ma fa nau ya ile na vo i vai ya zo vo le fa sa un ya jule ja ya o le malulu ya to jo na le sa le mu ya mo mo le u le lei le le mo le ta mai ti ti mo mo le le jo jo no le lo jo a ya no e to yaru le fale fai jo malo longa o fole jaimi e pigi ai ile avi avi ju o le onga ya halu le leito to no le lo joa u u mai le limo lo walo ya ma savali vali le le vale ya awa e je au nga jai tu mai le si tu fai mai ta mo ya tu le jamai diti o isole awa te fai ya awa fo ine i maua ya ni o tantou ainga voi ya ini falave lave tantou te le mana o mie le nei vai jau o le soifuanga ya ono o le fanta mala o tantou o madua a e ofai tutonu o malu o tantou fale tameti voi ya la fatu atasi le tausanga lae tolo tolo a ya tautua na palaka iyo ya ta sei umawai o palaka ta be palaka ya te ua kolo kolo akuri kama ikiki sei le palanta ya ona sipaka lea soi na mea fa pe ngale ngandai lea o tipo ti wila a te ua mu se tamai titi o mea ia tātou te vaifa njau vaa iai ia tupu mai ia fa lave lave onga onga tu tonu o tātou a inga a ia te tonu ia ta pena tai to tasi tātou ia mo le sampanti o le tua ile anzo a jai au a ia oa foi se upu foi wale tau tamani isa mose o wantu nu ilau fa fafonga anga ile ne ia ne ju lao la fiafil au au nanga le tātou ja lo va va mo ia ima tu antu ia te otou mama tina ma tutua ya e mangalo e foise au au nanga foi wale tau jamali isa moa ya te oto ya mai ale lofa malanga le leyo le tua ya ta tu te ulai le ne ya fiafi a mise foi ono na sabati ya jayau ta pena fa le nganga lo to soifua ai mai je so ma to wala ya le ta tu po kala mele nai le ne foi ya so to nai ta tu tu e felo ai foi lungo pe au mangalo ngalo le taimi lava le nei e le vayanzo a zau le ta tu por kala me ya and God bless you all.